adorando lo Boga. A sabia fianya mie, magro, wankura, aniara disa, uha o nete sa ina na o ina na. Onu wa potra apu, wankura po, wankura po. Yeah, you know, I'm not here.

0: chira bebere obi ti ase nanso onyame kwa nanim
1: wo so wadi awuti asori afie aye nyame na duba grace nyankopon grace sisi nyankopon yo nyankopon 2016 wa bra bo beti free chira sa wo mo be di yi sa ti ye wura system wa